mishang gao mia som tho som ra lam ko mau mui pha re ya ma tun na pe bang tan na ko mau mui ngwe ma khon re

0: le ulu halu ve napu jo pa to nga khu ko ja si za zi ka chu si ji lu xi ji lu ku a mi zi pi o ga si xi me xi vi cho ma jia hi ha pa ni chi si ni mu sho hi na li ta ga ve ka ya ni ga ga to ga si pa xie ga jia mo nga ha nga chi hi ga me xi o ko lu o nu ko ja vi cho ko ni ha ko chi ga jo Chidi ku, di po li ga ha ga ga vi ga ga ti de ghi chie, ma chue vi mo ga ji lu o meng mei wo ga ha la xiu. Ni chi si ni ta sa vu bu, ko si xa si tu do ba hua li bu vi, a mi li ga, ju go ta ga, xo vi ga di jia mung di chi ko mung ta, cha ni de ni la vi gu, ta ga di jia vi ta hi ta, ga ba wo vi ta hi pe xiu. Chi ke di vi de ka le, ma ho vi. Zu go po ma jo le pu du. O ko no ve de ka ta nga hi ka de ni da le mi ka vi a ya ku ga ti shi ko du. Yi la wai jo pu to ko ba ba ja ai ni chi ko ni ta ku ve. A me li ga yi la ta ye vi zi ci ku u ku ka ko ka gai ga li gu vi ki yu. A me li ga ku di pe da shu ve go ja ta a ge go di pe. He ku he vi jie yu. Zhu guo fi li bi o qie da vi zi ya gu vi, hi ha ban qi ko ni mu pu, zhu guo le fi li bi ni ma guo jia vi zi fa mu mu gu di ge o ho, mo qie ga fi li bi o po qie da vi ba da mu vi u bu ba xi qiu vi pa ta yu ga le, nga hu guo jiao xi guo la xiu. Ni bo e guo jia ji sao zai hai fu xi gua li jiu ni qi si ni ta gu vi, ni qi ko ni ta, Ni bo e go jia mi ba mi yo le e lu ha lu ve ko, cho xie ha nga chi go ga si, go ha di chi ga jia ma mo si. Ya ni ve ko si xia si le cho jie tu ji ga vi yo, le na xie tu ji da vi yo.
1: O si do ka jo hi, di ge ka cho ki ta da ho da. O si ya go ka di ge ju ki, Si ji pi vi do ka ti ni ti to jo hii.